Unis compromisom aya sa tahma. Lanan ya on servile bakono mawalash ka pa yung parokya ti Senyor. Mamin koluahan yetos kawane bachek bestimam.